po si JM as in Juan Manila, nagpupugay sa apat na sulok ng Calgary ng Red Deer, ng Banff at Lethbridge. Nakita niyo naman, napakaganda ng ating...

0: very special guest ngayon. Pero bago po tayo magsimula, mga kapatid, babasahin po muna natin ang isa sa ating mga mabuting balita. Ayan po ang salita hangon sa Biblia sa Philippians 4:13. Ang sabi po dito ay, I can do all things through Christ who strengthens me. From Philippians 4:13, yan po ang ating salita hango sa Biblia. Again, mga kapatid, today is Sunday, the second Sunday of Lent. At kung hindi pa po kayo nagsisimba, pwede kayong magsimba. Pero may bahan sa St. Thomas More, may parang restriction na huwag daw papalakpak after the Mass. So siguro, ito, mensahe lang para sa lahat. Refrain from clapping your hands after the Mass. So actually, Sunday, Lent, second Sunday of Lent, ngayon po yun, ngayon lang inilagay yon. So anyway, nakita natin yan, sinasabi lang natin yung mensahe. Ayun, okay. So mga kapatid, magsimba po tayo. It's Sunday today. Ngayon po ang araw ng ating panalangin. Ngayon po ang araw ng ating pagsamba. At higit sa lahat, magpasalamat po tayo, humingi ng patawad at sa ating mga natatanggap na pagpapala, magpasalamat po tayo. Live na po tayo sa Radio Pinoy 94.7 FM at sa Pinoy TV YouTube channel. At kasama natin, teka muna, papakita natin ang ating poster nung isang linggo. Isang linggo to, siya po ay isa sa mga flight attendant na isang airline, napakagandang airlines. Yan. So ito po, ang ating kaibigan, ang ating very special guest ngayong araw na ito, siya po ay si Miss Prosandi. Palakpakan naman natin si Miss Prosandi. Miss Prosandi, kumusta ka na? And good morning po sa inyo.
1: Mabuti naman, Tito. Magandang umaga rin po sa inyo at sa ating mga manonood sa Calgary, buong Canada,
0: yes.
1: Buong mundo, di ba?
0: Yes, yes, buong mundo.
1: Kasi shinare namin ito eh. So, alam nila na live tayo ngayon.
0: Live po tayo ngayon, mga kaibigan, sa Pinoy TV YouTube channel at saka sa Radio Pinoy Calgary 94.7 FM. At siyempre, pag-uusapan natin ang tungkol sa... Ano ba pag-uusapan natin ngayon, Miss Prosandi?
1: Ano bang pag-uusapan nga natin? At yes. Ano pag-uusapan natin dito na pag-uusapan? Sabi mo, travel-related topics. Pero ayaw? Hindi ko alam kung carry ko to. Nag-travel ako pero hindi as pasahero, di ba?
0: hindi pasahero, no?
1: Pasahero, wala tayong pamasahe.
0: Flight attendant, siyempre. Well, anyway, ilang taong ka nang naging flight attendant, Prosandi?
1: Bale, kung susumahin po dito, mga anim.
0: Anim na taon na?
1: Apat na taon sa gitnang silangan o Middle East.
0: Okay.
1: Tapos, magdadalawang taon. Ah, dalawang taon na pala dito sa Canada.
0: Ayun. Mm-mm. So, ibig sabihin, galing ka...
1: Opo.
0: Ah, galing ka sa Middle East, tapos... Lumipat lang kayo
1: migrate
0: dito.
1: Okay.
0: Ayan. So, pakilala mo naman yung kasama natin,
1: naman,
0: guest
1: aking,
0: din natin.
1: Oo naman, ang aking poging-poging anak. Diba? Kamana sa nanay.
0: Hindi, kaya nga sinabi natin, devoted mother, diba?
1: Talagang gano'n na sa ano?
0: Devoted mother, si Miss Prosandi. So, ano ba tatawag ko sa'yo? Prosy? Sandy? Pros? Ano pwedeng itawag sa'yo?
1: Frozen.
0: Frozen. Frozen.
1: Frozen.
0: Okay. So sana huwag tayo ma-frozen dito. Again, mga kaibigan, ang telepono po namin, 403-717-1943, 403-717-1944, at 403-717-1947. Blessed Sunday po everyone. Violeta Barnatia, maganda umaga po sa inyo. At meron pa tayo ritong, hello Red Barnatia, a.k.a. Juan Manila. Ako po yan. Magandang umaga kay Miss Violeta Barnatia. At mamaya po, tatawag siya para sa mga kaganapan na kaganapan kahapon dito sa ating isang gabi ng kundiman. Matitindi kundiman. Ikaw ba? Nakakakanta ng kundiman. Ano? Rosandi?
1: Doon yung mga kantang yung mga awiting... Pag naniligaw kayo ba yun?
0: Nung unang panahon. Hindi ko naniligaw. Yung nililigawan

0: siyempre. Okay, okay.
1: Nakakanta ba ako?
0: Ano ang alam mong kanta? Hindi, ano ang alam mo? Ano alam mo?
1: Yung mga kantang...
0: Sarumpang.
1: Hindi. Hindi. Hindi.
0: Hindi, ang Sarumpanggi kasi sa ano yan? Sa Bicol.
1: Mm-hmm.
0: Teka, Bicol. Teka, saan ka ba, Miss Prosali?
1: La Union.
0: Ah, sa La Union. Mm-hmm. Sa La Union. Saan sa La Union?
1: Angay, Nagilian, San Fernando.
0: Ayun, kami San Fernando, La Union. Ang mga kamag-anak namin doon, mga direkto.
1: Oh, Sabado naman.
0: Sabado kayo. Okay, okay.
1: Pero Linggo ngayon, ah.
0: Linggo ngayon. Kaya tinatanong ko kay Sandy, ay kay Prosen, kung ano eh, kung totoo bang Sabado, kasi Linggo nga ngayon. Alright. May, tawag po kayo sa amin, ha? 71943-1944 at 1947. Ito pa rin po si Juan Marina, kasama natin ang napakagandang si Prosandy. May babatiin ka bago tayo mag-sponsor?
1: Ito maraming babatiin.
0: Say, go ahead.
1: Hindi na tayo matapos.
0: Hindi, hindi. Hindi, ipang kalahatan na kaagad, syempre.
1: Show na to, ha?
0: Okay, okay.
1: Ayun, binabati ko po ang lahat ng mga manonood. Simulan po natin sa Pilipinas.
0: Okay.
1: mga tita, tito ko po sa Aringay, sa Basca, Aringay, La Union, sa Balakbak, Nagilian, La Union.
0: Marami, ah.
1: Marami po talaga. Sa San Fernando din po, syempre.
0: Hindi, diba? Sa Ilocano. Sa Ilocano.
1: Ah, sa Ilocano. Sige, naimbag nga aldaw, kada kayo amin, itang agbuybuya, o, diba?
0: ano yung aldaw?
1: Aldaw is araw.
0: Araw, araw. Oo nga pala, ano araw.
1: Araw,
0: okay,
1: imbag
0: okay.
1: Nga aldaw.
0: Okay.
1: Kaso ano dun eh, madaling araw dun ngayon.
0: Diba? Ah, madaling araw. Okay, okay.
1: Sige, mga 2 a.m. na dun. Mm-mm. Tapos, syempre naman po yung mga kamag-anak rin po natin sa Denmark.
0: Bang!
1: Oh, kaya natin Denmark, si Mami Aida, si Tita Lourdes and the family. At syempre naman po, yung mga kamag-anak din po natin dito sa Calgary at ibang-ibang dako po ng Canada. So,
0: alright!
1: Toronto.
0: Oh, walang pangalan ha, basta yung lahat na ng kamag-anak mo, alam na nila yun.
1: Kung babatiin ko lahat, parang buong show na.
0: Dalawang oras tayo, dalawang oras, okay.
1: So, batiin ko may pangalan.
0: Jose Calvelo, maganda. Good morning po. Good morning po sa inyo. Again, mga kapatid, today is Sunday. Magsimba po tayo. Punta muna tayo sa ating mga mahal na tagapagtangkilik. Umpisa natin kay Miss Ann Reyes.
2: Mga ka-CarQuest, naghahanap ka ba ng sasakyan na suwak sa budget at siguradong maaasahan? Ako po si Ann Reyes, Product Advisor here at Charles Glenn Toyota. Handang tumulong sa'yo wala sa simula hanggang matapos ang proseso. Bagong kotse man o pre-owned, ipapaliwanag namin ng malinaw, walang pressure, walang stress. Tumawag lang po kayo or mag-text sa 403-805-1394. Ako po si Ann Reyes, ang bahala sa car journey mo.
3: Looking for a dentist in Calgary? Welcome to Pathways Dental Clinic, your Northeast Calgary dentist. Whether it's a teeth cleaning or you want to enhance your smile, we invite you to come and experience the Pathways difference.
4: Forex Alberta. They process returning residence container, free box replacement, customer loyalty reward, direct shipping from Calgary to the Philippines weekly. Forex Alberta. Call 403-873-6739.
5: Looking for the perfect Barong Tagalog or Filipiniana outfit? Visit Estilo Filipino Calgary Boutique at Malboro Mall Northeast for weddings, cultural events, and every special occasion. Estilo Filipino Calgary, where tradition meets modern fashion.
6: Kung kayo po'y may katanungan ukol sa pananalapi, tawagan si Ms. Alicia Cabagan ng Great Way Financial sa 403-975-1581. Alicia Cabagan ng Great Way Financial sa 403-975-1581.
7: Pacifica Restaurant, the true authentic Filipino cuisine. Pagkain pang lalong pinasarap, subukan ang kanilang daily special at ang brunch buffet every weekend or log on sa www.pacifica.ca.
8: Yuma Express Cargo. Telephone number 403-452-8622. That's 403-452-8622. Yuma Express Cargo. Paadalahan ang kahon sa Pilipinas. Kahit saan man sila naroon. Yuma Express Cargo. 403-452-8622.

0: Ito, ang oras po natin ay 27 minutes after 11 a.m. At kasama pa rin natin dito si Miss Pros Sandy Saturday. Kapay na Saturday, di ba?
1: Oo,
0: ayan. Okay. Si, ito. Si, ano pangalan niya?
1: James.
0: Nako, si James Yap. Malapit niya nang makita si James Yap dito sa, sa Calgary. Ito po ay hatid sa atin ni CarQuest by Ann sa August 23 po sa Genesis Center, yung PBA Moto Club. Magbabasketball po sila rito, yung mga PBA. Okay, so James, are you going to greet somebody, James? Greet your lolo and lola. Go ahead. Say it louder.
2: Hello.
0: Yeah, so who are you going to greet?
1: Say hi to Lolo.
2: Lolo and Lola.
1: There.
0: It's right there. It's the mic. Yeah. The microphone is right
1: there. Hi, Lolo.
0: What's the name of your Lolo?
1: What's the name?
0: Name of your Lolo. Lolo what?
2: Lolo Cayor.
0: Lolo Cayor. How about Lola? What's the name of Lola?
2: Lola Tina.
0: Lola Tinang, magandang umaga po sa inyo, Lola Carion at Lola Tinang. Now, meron po tayong mga messages dito. Mamaya babasahin natin 'to, ha. Maraming salamat kay ang pangalan noon. Ayan, ito pala. Merong mga messages dito at mamaya po balikan si Aguilar. Sige po, mamaya. Pag nandiyan si Madam Diwata ay ihatid natin ang inyong mga mensahe. In the meantime, tignan muna natin ang weather. Kasi ang weather po natin ay medyo lumalamig, umiinit. Pero ngayon, we're sitting at 1 degree Celsius. High at plus 6 degree Celsius today and low at minus 16. Monday po, bukas naman, 7 degree Celsius at ang pinakamababa ay minus 6 degrees Celsius. Tuesday naman, it will be 8 degrees Celsius at ang pinakamababa ay minus 2 degrees Celsius. Ba, ano lang, single digits lang ang minus natin. Pero ang, ganun din ang pinakamataas na temperatura. Nasa single digits. Kaya lang, plus, di ba? Alright, so Wednesday natin, plus 4 degrees Celsius. Thursday natin, magandang gabi, Calgary. It will be 4 degrees Celsius. Ang Friday po natin, 8 degrees Celsius. Ang Saturday natin ay 11 degrees Celsius. Ang pagbabalik namin dito, magiging 30% chance of shower sa pinakamataas na temperaturang 4 degrees Celsius. Ang oras natin ay 30 minutes after 11 a.m. At sabi ni Prof.

0: Hindi, ako daw ay formal na formal. Kasi akala ko, lilipad kami. Kasi kanya mga piloto, lumilipad, di ba? Okay, so, tatanong naman ngayon natin, mga kaibigan, ang pag-usapan po namin, dahil si Prosanti pala ay 6 na taon na pa ka mo, ang experience mo. Okay, so, 6 years na po ang flight, ang pagiging being flight attendant. Sabi ko nga, stewardess eh. Parehas ba yun, stewardess at flight attendant?
1: Opo, pareho naman.
0: Okay. So, sa pagiging flight attendant mo, hindi mo inisip na gusto mo maging piloto sometime, oh, someday?
1: Actually, yun po yung una talaga na gusto ko.
0: Ayun! Yun pala talaga. Ano na niya? Ano, no?
1: Mali eh. Tsaka, ano po, mahal. Sa Pilipinas, mahal. Eh, hindi naman po kami mayaman. Hindi po namin
0: afford.
1: Hindi po namin afford.
0: Kaya napunta ka sa?
1: Sa flight attendant. Para,
0: Meron pang course na flight attendant sa atin?
1: Meron po.
0: Ah, meron din.
1: Bale, nag-tourism po ako sa University of Baguio.
0: Yes. O, yung mga na Baguio dyan. Hello, hello. Hello, hello. Okay. Tapos?
1: Tapos, pagka-graduate ko, nag-apply po ako sa airline. Hindi ako pumasa kasi maliit ako.
0: Okay.
1: Mm-hmm. Kaya naisipan ko kung mag-aral sa flight attendant school.
0: Ayun.
1: Pwede bang banggitin yun?
0: Pwede!
1: Golden Success Flight Attendant School dyan po, nag-graduate ng flight attendant.
0: Saan yun?
1: Sa Sampaloc, Manila po.
0: Wow,
1: very
0: okay.
1: Supportive.
0: So marami pa kayong gumraduate doon at marami na rin bang naka...
1: Maraming successful graduates na doon.
0: No? Okay.
1: Po. Okay. Nasa iba-ibang airline na din po.
0: Ayun, okay. So, yung pagiging flight attendant, total, yun naman ang nasa picture mo, di ba? Yung flight attendant, hindi ka ba natatakot sa araw-araw na biyahe, sa araw-araw na pagpaniksa? At saka ito pa, anong oras kayo kasi hindi pwedeng kailangan punctual ka ron, ano? Hindi pwedeng magiging late ka.
1: Hindi pwede.
0: Dahil baka nakalipan ni aeroplano. Eto. Eto ka pa rin sa baba. So, paano ang ano nyo dyan, ang schedule? Paano mga schedule?
1: Mga schedule po namin, dapat nandun ka 1 hour before departure.
0: Ako 1 hour before?
1: Kasi mag-report nyo.
0: Anong
1: briefing time, check-in time, parang ganun po. Parang yun yung clock-in. Parang po. Pero syempre, dahil gusto mong hindi hassle, mga 15 minutes, 20 minutes before nung report time, doon ako. So, ayaw ko kasi nagmamadali.
0: Siyempre, tulad ngayon, mas nauna ka pa nga sa akin, di ba? Tinatanong mo kung saan pa magpapark. Eh, dito ang mga kaibigan, amen, sa... Fairchild Radio po ang parking lot namin dito. Wala pong binabayaran kaya yung lahat ng mga guests na binabayaran dito.

0: ano ni ba travel related topic sabi mo, di ba? Sabi ko pala, ako pala may sabi noon, ako pala may sabi now. Ang tanong po natin, dahil sabi niya 6 years eh. Okay, so nung the first few years, ah, hindi, sabi mo 6 years, so 4 years sa Middle East ka mo, di ba? So sa Middle East, anong mga bansa na, unang-una tanong natin kung anong airlines. Airlines ng Middle East yun, natural. Apo. Diba?
1: Apo.
0: Now, saan ka nakarating? Ano-anong bansa ang napuntahan mo to Sunday?
1: Marami-rami.
0: Marami? O siyempre, marami yan. Dapat marami.
1: Pero hindi rin ganun karami.
0: Okay. So ano-ano yun? Ano-ano yun? Nakarating ka ng Denmark?
1: Ay, nagbakasyon po kami last year.
0: Hindi yun yung biyahe. Yung biyahe.
1: Pero pag sa work po...
0: Yeah, sa work pala, sa work. Sorry.
1: Hindi kami nakarating ng Denmark. So okay. Wala kaming Denmark flight nun eh. Sa Middle East, meron kaming Singapore flights, Manila flight.
0: Oh, talaga?
1: Siyempre, opo. Malaysia, more on the Asian side. Tapos sa Europe naman, meron mga London, Germany, Missouri.
0: Italy,
1: Italy, yes. Opo, sa Milan. Opo.
0: Now, ilang araw kayong nag-i-stay doon? Dosabi?
1: Nung nasa Middle East po ako, depende po, meron kaming mga 2 days, may mga 3 days, meron din 4 days.
0: Ah, talaga?
1: Opo. Mm-hmm.
0: So, iba-iba yun? Iba-iba. Now, hindi naman natin pagkukumpara, pero sa experience lang ni Rosandy, ano ang pinakamagandang airport na napuntahan mo?
1: Ay, nako.
0: Madami.
1: Pinakamagandang airport.
0: Oo, madami, no?
1: Yeah. Oh, madami. Parang halos lahat magaganda eh.
0: Ah, lahat talaga.
1: Mga airports sa Middle East.
0: Yeah.
1: Parang gaganda. Ang lalaki, magaganda. Pero ang hirap maglaki doon.
0: Bakit?
1: Kasi sa sobrang laki, tapos naka-heels ka pa.
0: Oh, okay. Ano? Yan, oh nga pala, no? Nga pala. Hindi, yung sa mga suot ng stewardess, kailangan ba pala naka-high heels doon? Patuloy na marati silang talagang bihis na bihis, di ba?
1: Opo, may standard po na ano yun. Parang 2 inches, 2 and a half.
0: Ah, ganun.
1: Opo.
0: Hindi pwedeng
1: flat. Hindi pwede yung mga estileto. Hindi
0: pwede yun.
1: Pag mga senior ka na, siguro pwede na yung mga flat. Pero hindi, nakakaya pa natin.
0: Yeah, no, hindi, maraming marami kaming, kunwari, pag napasakay kami ng kung ano airlines, ano, dito lang, sa ano lang, sa dito lang sa Canada, mayroong mga matatanda na rin stewardess, di ba?
1: Opo.
0: Oh, meron na rin eh, yung mga nagugustuhan talaga rin ng magtrabaho, oo, ganon. So ito, yung katanungan naman natin na kapag nasa aeroplano, kasi sabi mo, kasi every time nasasakay kami sa aeroplano, para merong ano, mga kaibigan, merong, di ba, nasa harapan, nagsasalita, bago lumipad po, may mga ano dito, may mga... may wordless na nagsasalita kung ano yung sinasabi tungkol sa paano gagamitin, gano'n. Ano yon? Anong tawag nyo doon?
1: Tawag po namin doon lead or cabin manager. Basta nagaganon din ako.
0: Ay. Anong mga tirada doon? Anong mga sinasabi? Ayan mga kaibigan, kung nakikita nyo, ako ho yung 20 years, hindi ho siya. 6 years sa ano to, sa airlines. So Radio Pinoy 94.7 FM with One Manila, come fly with me. Eh, yung title po kasi for flight attendant talaga to, yung mga lumilipad. Alam ko na lahat, no? Lahat ng tao dito na nanggaling ng Pilipinas na pinanganak sa Pilipinas, natural. Sumakay kayo ng aeroplano, hindi kayo lumipad. Para Superman, nandito kayo. Lahat po tayo may experience. Ngayon, naririnig ba yan na-re-relate nyo rin yung tinatanong ko na bago sumakay, merong mga nagsasalita doon sa harapan, di ba? At hindi natin alam bakit may ganoon, di ba? Ba't kailangan, hindi ba, hindi na lang basta pagsakay, sige, lipad na tayo. Pero kayo, may nagsasalita, anong tawag doon?
1: Mga public announcement po.
0: Public announcement,
1: safety announcement.
0: Yeah. Uh-oh. Okay. So, anong mga sinasabi doon? Anong mga sinasabi?
1: Yung una, syempre mga pa-welcome po, di ba? Kailangan i-welcome din naman po natin yung mga guests natin. O, guests po kasi tawag namin sa mga pasahero.
0: Syempre, oh.
1: Oo, di ba? Welcome yung mga guests on board.
0: Yeah.
1: Thank you na choose niyo yung airline na to. Yeah. Ganyan, di ba?

0: winter tires, lifetime free oil and filter offer, and zero down and no payments for 6 months. Wow. Cash back as well up to $10,000. Just call Alex Taylaran at under Toyota Tower, South Point Toyota at 403-567-8888 or log on at southpointtoyota.com.
1: All right, maraming salamat kay Frost Sandy. Yan po ang ating isa sa mga mahal na tagapagtangkilik. At ito naman ang ating alauna na, no? Mag-station ID muna tayo. Pero ito muna yung ating mga maiinit at mga naglalagablab na balita. Iranian leader, Iranian leader Khamenei utas sa isip, sabi ni Trump. At sa iba pang mga balita, tingnan pa rin natin. Isa pa, mga kaibigan, second impeachment versus Sara Binawi ng Tindig Pilipinas. At Pangulo Marcos, walang Pinoy na nasaktan na matay sa mga pag-atake sa Middle East. Yan po ang ating maiinit at mga naglalagablab na balita. Mamaya sa si, ano, si Miss Prasadi. Wow. Pero nakiman, di ba? Pati paglipad ng aeroplano, alam na alam niya, mga kaibigan. Alright. So, ito pa rin po si Juan Manila. Kasama natin si Miss Prosandy. Magbabalik po kayo pagkatapos ng ilang paalaala. Dito pa rin sa ating Radio Pinoy 94.7 FM, ang Radyo ng Pilipinas sa Calgary.